0: 8 to numero 8
1: yes
0: me see mo se mo mo di freedom achi no wuti adanse akrofo dia last year 8 to 8 me baby anwa pabro cha no nya ye free wonu mo apena kwan ni bi ye me see na obi kwa honu ma instant miracles

0: ahoɔden ne wotumi hyɛ ne ma ɛna n'adwene bi bie kwan ma no ɛwɔ yesu din mu amen
1: amen hello
2: papa metio fa
1: yo ya point out there fair why normal the same normal na
2: okay ma te wa ba me gine ni mo ka ho de mo ko bia no so me de ma kina ni che de mo ya wa
1: yo okay that's it ya mi shrau your telephone number is 0240 0240 84 84 83 83 57 57 good evening Bacho yeti o.
3: Wa mi sa mo se gi ma sam en ko yi.
1: Aw.
3: Mi shu.
1: Aw.
4: A Semba FM.
3: Mi to je na ko afu.
1: Aw, sorry.
3: Ba mi sa na ma ba.
1: Hmm.
3: A gi mo se ka sama le ba sa.
1: Hmm.
3: Mi hu gi me ya to pi o ta po mi.
1: Kafra.
3: Mi sa mo ko ta mo ka.
1: Yo. Apo se na djuma sem nkoyie so for in his patch of umpire man se na djuma kwa kwa for na djuma sem nkoyie
0: hon kon kon me bompire e de oba e hye wonsa
1: jesus
0: wa sem se wonsem nhyira na ma woni pa e ye odefo
1: yes
0: na obere djuma de wan

firi mo my god ohunu se bibi firi mo na ti yesu bisa se na why na de nsa kame no the multitude of people hwe nipa dodo na atwa sia

yefo ona ka bam na ohyenso agina na okasa ye obi adie fra dwuma mo leader so agina sa bise na dwuma na man nsa kona no na dwuma na timbo ne man man dwotwe ne mask fees na dwuma na timbo no man dada system timi koye